0: Oi.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo obutebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leeta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa. Abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa.

0: ebya Yesu ne we bikaluba okubona bona ne wakusituka ekibi ne wekisituka wadde okukemebwa buli bw'otunuulira ku Kristo nogano I will persist, I will push, I will continue. Hallelujah. Kan batwaleko awusigenda sagala kulwawo nnyo njagala tugendeko mu Deuteronomy kyekyo mateeka olwokubiri essuula ya 34. Essuula ya 34. Otuseo. Otuseo. Kasoma olunyiriri lwa mwenda.
1: Olunyiriri lwa mwenda. Era Yoswa omwana wa Nuuni yali ajjudde omwoyo gw'amagezi.
0: Yali ajjudde omwoyo gw'amagezi.
1: Kubanga Musa yali amutaddeko emikono. Abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa. Era tewannayimuka mu Isirayiri nabbi afaanana Musa. Mukama gwe yamanya ng'alabagana n'amaaso mu bubonero obwo bwonna n'ebyamagero Mukama bye yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi ne mu ntiisa eyo yonna ennene Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna.
0: Kakati genda olwokutaano.
1: Olwokutaano. Olunyiriri olwokutaano. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu awoolekera Besupooli. Naye tewaali muntu amanyi amalaalo ge ne leero. Era Musa yali yaakamaze emyaka 12 bwe yafa, eriiso lye lyali terizibye so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa gaali tegakendeddeeko. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyi za Mowaabu ennaku asatu. Kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mukama yebazibwe. Lwaki tutandikidde ku lwa mwenda? Waliwo kye mbadde njagala okuggyayo ekikwatagana ku sitole ya Yoswa nga tetunnaba kugenda ku Musa. Musa yali omusajja Katonda gw'akozesezza ebikulu n'ebinene. By the way, paka olwaleero tewannabaayo muntu akola byamagero nga Musa bye yakola. Oyinza okugamba ki? Musa mu nsi yonna eya Misiri yayogeranga ekigambo eki nekyaffekitinga ensi yonna ey'e Misiri okuleka bo bokka abaana ba Isirayiri we baali. Nagamba nti kakati amazzi gagenda kufuuka musayi, emigga ne gikulukuta musaayi. Ensi yonna n'emanya nti Katonda wa Isirayiri kino yakoze atya? Yakikoze. Ensi yonna eya Misiri. Ekyo Yesu engeri gye yajja n'ekisa n'okusaasira teyakikola. Nagamba kaakati ebikere bigenda kubuna wonna mu buliri mu makabada wano waterese emigaati gy'ogenda okugula bwoti nga bikere, ogenda okusiika envaazo bwoti nga bikere biri muli. Ekyo tekinnabaawo era kyaliwo ku musajja ogwo. Gwe mbulirayo nabbi yakikola. Eriya yasiba ggulu nenema kutonyesa njuba mu Isirayiri yonna.